0: South Pole, ng chingin. Iktanin na ilu'y August, tanet kay neran na ilu'y. Dr. Sarabhai, agramang niya, inlahin ng space na El India, ang aan, Father of Indian Space Program. Agrane Prime Minister Jawaharlal Nehru, ire takwini la Dr. Vikram Sarabhai, iktamachutare sinong taful anay net samyu na scientist ng inkospar. Ngachari lang ng minen e na isro, iktamachutare sinong taful anay machutare samyu. Samtu nalang Department of Atomic Energy, ik 15 August, Rakesh Sharma, Spaceman of India. Fit nyo, iktalui sin alag January chinget, tamachutare sinong Fan anay majutre na ipatiala Punjab India. Lavren na ingam Indian military pilot he cosmonaut ang ana first Indian citizen na ingam space. Ikta majutre sinong sat anay samyuh ang Sharma na ketare he rultenre na ingam Indian Air Force. Yom kumtuila aeroplane. King of Isro Dr. Somnath, distinguished scientist, apex grade, hek secretary department of space, chairman, space commission, ISRO, ek samyu, the netkan neranai net, the fencing ala ak January chinget, ek tamachutra sin ala ak June chinget, the netkan net anai fan. Nakahakaroken, mina the active satellites, ingam space, nasumkan machutra sin rocken. In mina the net, loose satellites, na taful kan, tafulong, fan anay, taful, Starlink, SpaceX, Constellation. Ngajing ang majority, na majutere kan, netong, tanay anay, fan, ingam satellite, low earth orbit. Elho ingam, the fanong, hek, hingkan netong kilometer, nalukta im earth.
1: Ang itahangi, taji the story. Inlahen ag, chun mamuk. Hing taka ag tarik tehingong rupi, nga chao kinra nga anga na marol ko, lagtan o na lukka chuk tire na halin ngen o, at hanang ukisa na anga na umu, hang hing taka ag takin ma hul o, haa, nga jin o ti anga, tau, kiran nga ra anga nga jya o tum hang chumge ta anga na iklayan re, kut heran ta e, nga i na hik ni pati re, Chalo anga nga nangla ikma nga mung chakam yi nga anga tayani hire nga nang at chumkura nagma at rin na sapro at ta uru chin talun re rul hang chumngi ta nga chkuju at ho ra nga ak laen re nang at kuten nga anga nga nang at hingan milo sinapo nga chin ko aran ki nupchahen re Ho me at waha en tau. Asu chahen me nga akma na keso. Nukrupi kahe ta jufum nga re ta janu hoju nga ngamo. At akalun jinju ta rupi me. Siti am taminyon a. Kiran nga re man ngaj. Ko aren jin min kisul me yam hang nga akma na hik. Kiran nga re ngaj ngamyaj tarik. Nang uunglun chupati re ngaj. Vinya aku relang ngat nangat ko nanya taro kemiriu loon re. Fus anga ngat naju ikam ho ka ngat veny falen akma nang maih nukrupi o. Iruti nilamuk ka anga ngat chalo ngat hatun ngat nang hek nang re euro. Hatun ngat ngamta jaharen tap mamuk ti ja nagiku he. Veny re ngat naat mamuk kuti. Nga chek na hatun ta kam nga ja na ki iku ha. Kam ta ap uma an yi chun ki iku ha. Nga nga namal. Kuro che haveten o man ihi nga ro kam ho ka. Siti kano an ne chun na kiran nga re. At heng hu akangin chin. Chu ta tangati. Nga ak tarik na sap ro o. Nga cho tu anga nang ve nya kam ho ka nga chko oren ak chun nyin na yi tere. Kiran ngere nga anga nang hang. Re ro angin nga anga ta sa hangam kam ho ka nang ro na hati nak ma. Nga ak tarik na ahayang rit. Il ap na silta na ip chun. Il ap pon marawat ap chun nga anga na sap ro. Ko man yi ke iku tanukrupi. Yemuk tanaka ku.